0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ani subuti humei luago yera falila la ruen habungi hon. Nani hane hon, luago lida la me veyu ligia, anari metimabe habay chunu lila na fulasu ligia, sigalo habay chun lila na uburu gule sodoma. Ugiabu huguia lila na Korasin, ugiabu huguia lila na Betsaida, la duga lunhamugo uburu gula tiru o sidon la duga buri milagru le a duga bi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansro wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguia, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habay chunua sugu haugurigi a tiru na hama sidona. Buguia ti, uburu gule kafaru na umu, Arita gotibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
2: Aba la rinyagu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apuri shi lagu la ruwa iha bungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
2: Aba hagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hagoya su lau ugunda ni aniyegi ina hagia.
3: Wabure me, ibi ni sifiri gu uribatia agab hamoto dale wasagaru ina lida biri.
2: La aniyega Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad na la ubafu hon lunhadugura gu heve, aguru, Lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihin lahiri buruwa nyusiel.
2: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugunda ni abalariyegu.
1: Ruti na uweiri guni buu nugushi. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramuda bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son katinu. Uwate ni aba subudi habuti katana la lwaidigia nuguchin. Uwate ginya ni aba subudi habuti katinya la nuguchin nwaidigia. Hama ha untia nabunsera na subudi raguduni.
2: Aba ti ladigiragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin katile harihu bay. Ladaga narin hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihini le harihu bay gueto. Gama lumon marihin hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bay gueto. Ani magambu hamuti.
2: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro. Kaba sana daga lugayara lani bihini ibagari magumucha diti.
2: Larinyaga Jesus ulun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagi ya baliha nyeyi.
2: Aba louna bu larinyaga.
3: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hageme bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
2: Aba ti larinyago Jesus ulun.
1: Buiti bauna bu. Ahi baduga itara. Bibihu bay ibagari magumu chaditi.
2: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalugudahan, aba lariyengu lung Jesusu.
3: Kata yege nibirigu baya?
2: Aba ti lounabu ni Jesusu lariyengu lung.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lung uburu gong heriko. Lagu luwe yesun, aba harigudu ni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bay tumaladogragun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levin nyengien. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samaria na awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari dagaduni luago le lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba lounigiruni. Laruga, dan le leibuga lan samari na ligia. Aba lalugu chun.

0: lu ha yabili don nufedo buin tamu ganuba la daga nari hane hun lagwa bin la niya ba hata ge hana misr ha banye egiti lida na dinere gudu
1: saragu hanya gerige afala roti jesusu abalagara ragun abalarin ego hon
0: sinyati nani go bela le hisi ha butimati lun luguchi o luguchu o lumari o lisanego o libu ganyano hama labuleno o litunu o libagari guanargu sugu nao Legi ya manungu ti luguruwa ani aba la falaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asami nara, atri bila lagastere lula rihe ahin kabahu bailu bailu lagumuchuni. Ladiga ahin lishiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, hehe rapa haa arihi bali lao. Haniga me, gumesi ti uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubei ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin ga yara bai lubei la gendewo hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyaba ila, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribu ha hama, lun hebelu nun lidon darangelo. Itala linye lubei ti, furumi gwara hidagin, le migno ti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gamalumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabagia uu huun la, mabwidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labwidu regudoni muwa lumbu nagwo, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
2: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigine Jesusu huun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine abaluni rilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la ou nigiru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Delinye sa kati le ariye wagu bay non buwago. Ariye ga bay non idaliye la leibu gom buwadigmari. La diga, masigi hedibu ou nigiru inu mege. Aba ti le rederon ou nigiru ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarugu. Kaba ti na diga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi garit nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habien dame mawadi maihadina. Aba lona ha hawagu hadowe rubali li yubu diri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumi yate, larinya galon. Atri nyeng badowe runi ni yubu diri. Aba larinya gulon, doe numuti sabari ngaraba. Aba ti larinya gulon, ouni guruti ligie lun, anu habi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atrinya baduwe ha, larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anu habi garada, adiga ba aba luaguru gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau aunigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
1: Aba ti la sigiru Jesusu ariye ga.
0: Ariye ga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le ubogu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiru ton tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bay lida le mi bebe, gunfulu bay ginya lida le gi bebe. Le marisha ra kube lida le mi bebe, marisha ra kube ginya lida le gi bebe. Ahon lu bay ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubo le. Kabagia afinye ra huwago, lun le derege ron irisi ni le ti mati le lani na sielo labu gien hariye ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau ha mege amu, kabagia ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanugay me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don walu bungiyo luma lun irisini.
1: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Aba ti lariye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongwa kei buiti in hagibu ga grigi. Ahinti bungiyo. Subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bay grige ke kate weiriti linsi hong. Iere guti lumbungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi. Luma harufu da ha profeta go dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungiyo. Ani sun grigia. Houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati. Lun lagumu chagun sielu luma ubow. Lubara gen magunfiliru la. Aba letira lida gen li lurudu bungiyo. Ahun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigaw le giri bay agabara hani. legin agamari dutu aba wori to igiro waro la dugnya gin.